wotumidiɛ apoma wo ho bɔne a na ama yɛ wɔ ho mene so sɛ wɔmɛkyia ba wɔ so baba ne ka sa yɛ no sɛ tumi ne nyinaa bɛna so ɛnɛ tumi bɛ ne ɛkasa kyerɛ mo awoo bɛ ne ɛto so sa mekasa kyerɛ sɛ nyame afira awurade yɛso kristo tumi ne awoɔ da wɔ ne mu ne nti ɛnɛ yɛkyi fa wɔ so wɔ yɛ sodeno

0: Do you speak English or?
1: Ane mi sa ye adoso pa na ene emi esese metimi anya amama fo apike kwa so kakra mamia.

0: kai aha we di afia
1: amia ko fie
2: aja
1: kaka kunie wada roma na mi bisa se enei a ohu kodwo kuzu sa won pna anaze woni mpna
2: no kwa me da ma che wadi e wati we sha wa ba wa ka chire me woni dia wa ka chire me ana wati we je ana wati we je diriti
3: diriti abadi ke bravo bravo diriti
1: mucha hon mami
4: Hello.
1: Ebony.
4: Nano me menda mama nyina ne kwa ma mod nyina shi mama me. Ene ka kpe min ka fani wo men sa.
1: Kafra.
4: Tedi mu ti bi eye no ma no so ho.
1: Eye. Wa na o ma ko bi nya ye yi.
4: Dabi na wa ne nya wo ne wo ja me bi nya wo. Ene wa no wa.
1: Sisi wo te wan ko da wo ti o.
4: E na me ka se mo ba tina tina na ade ni ni ko sa. Me ni je.
1: Aye ka. Aye.
4: Eh to wo.
1: My
4: Abiana,
1: yay.
5: This man Jesus entered the theater. He just, you won't draw it.

0: Asiki!
1: Ache, ache, ache!
0: Ache! Asiki is in the building!
1: Yeah!
0: Asiki! Yeah. Asiki!
1: Ache!
0: Ha!
1: Mr. Frankie, Uncle! Ni demo wadi po adun TV aman fo shun ti se UTV mo tare tare bo ho se GTP se me cancer na kesi se GBC se ma no fo mo ko UCC
0: me
1: ye ma se ma UST
0: UST
1: wadi afo CID afa etwo.

comment to tie ha se na beka ko tie yen e pa cho ba be tie comment ni so en se ba ku na me kan fo di amon en won amuzubites e be ko ye en se we ku na me pa cho no mo a na e chwechu na wo get rema chwechu ko na ko disi en se bana eh si si e be mo wadi di come up a en se we ku na be ti mo wadi to patata 10,000 5,000 20,000 en se we ku na be mo wati mi abu abu abu Eti wonye wodi akwana kwaje wodi eh Mabla wanana tebia Ense wenkwa na honu mu ebebobo na asiesie o Ense bi wa honu mu a Mepa cho ma honye kama Amusu bi tese nkwa na honu mu ebebobo ya kama Kwa kwa ni amaje midie Obi ya umi ya se adije frakis na se de